0: Rulo.
1: Skies are crying.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana makaugana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, epic. Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend, supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend, food supplement for men.
3: Si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal

0: nakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
1: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
0: Correct.
1: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
0: Bitaw sa.
1: Kaon pa jud ka? Kay lami.
0: Oh.
1: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
0: Mm.
1: Kay man dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
3: Ako sa Janice,
2: okay
3: pa yung mga na-communication din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-amla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Pulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C.
4: Pumali sa mga butika.
2: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
1: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
0: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes.
1: Mm.
0: Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
1: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
0: Mm.
1: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
0: Muna.
1: Bisan pa nga naay diabetes.
0: Oh.
1: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks.
0: Mm.
1: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
0: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
1: Na.
0: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
1: Ang problema sa diabetic retinopathy Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
0: Correct.
1: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
0: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ko sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
0: Makaguol jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
1: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500 Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
0: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta
1: Correct.
0: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
1: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot Sir GP. kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
0: Bintaha
1: ang DTX 500 ug ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
0: Dili
1: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
0: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
1: Iyay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
0: Correct.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pabali sa mga butika. Mighty C.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Dok?
1: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Dok, og naaman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
1: Mm.
0: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
1: Mm.
0: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
1: Mm.
0: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
1: Mm.
0: Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, mm, paghimo ni atay ni ini,
1: mm,
0: tawgon ni siya og LDL.
1: Mm.
0: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
1: Mm.
0: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol,
1: mm,
0: padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula,
1: mm,
0: dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
1: Mm.
0: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho.
0: Mm.
1: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
0: Oh.
1: Gadaghan na siya ng gadaghan.
0: Mm.
1: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP,
0: mm,
1: kay matrap din sila. Gakasangit.
0: Mm.
1: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
4: D3 Bio.
14: Oh, si Richard.
15: Siging galabad akong ulo.
14: Asa day kong blood pressure.
15: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
14: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
15: Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
0: Wala.
1: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
0: Mm-hmm.
1: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
0: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok.
1: Mm.
0: Oo, nuts, mm, butong, avocado.
1: O, syempre, D3 Bio gyud, mm, lindot na, Sir GP.
0: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
1: Mm.
0: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Mm, sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance sa mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
0: Gusto.
1: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
0: Mm.
1: Ang solusyon, ana, magfasting ka
0: oh,
1: aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL cholesterol or LDL.
0: Mm.
1: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
4: D3 Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Mighty C. ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
0: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
1: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
0: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
1: Maujud na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
0: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
1: Grabe sa.
0: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabayingon ana.
1: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
0: Wala.
1: May monolaurin ba ang imong plain D3?
0: Wala.
1: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
4: D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
1: Nasay nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa Visio, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
0: Wala.
1: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
0: Unsa pa jud, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
1: Ang ketones sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
0: Gutom na.
1: Kinahangla na adyugay D3Bio, aron ang ketones nga naa sa D3Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
0: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
1: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3Bio. Mag-D3Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
0: Very
1: question.
0: Efficient.
1: Ang imong D3, nabay ketones?
0: Wala.
1: D3Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade again, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
0: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
3: Relax gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
9: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
11: BTX Beauty Soap! Baka

0: So, pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
4: Kana?
5: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag-walo ka ka-oras mo inom og D3 Bio.
4: Nga no man.
5: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
4: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
5: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
4: Oh.
5: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras gyud og inom jud ka D3 Bio.
4: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
5: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
4: Yes.
5: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
4: Correct.
5: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo na nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag mani motot brush dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kini pa Dok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
5: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
4: Correct.
5: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
4: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
5: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik, Sir GP.
4: Kung
5: hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
4: Yes.
5: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga naay BCO nga naa sa D3 Bio, kampiyon kaayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede ra man unta ta mo recommendar nga vitamin D3 ra o digani Bisyura. Pero lahi ragyod kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
4: Og diha pa jodok. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
5: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
4: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
5: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kanang lang jud dili dili jud moubo sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
4: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lie.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adlaw powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
10: Og antioxidants.
11: Nga gikan sa palya.
12: Og de-sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga effective.
15: Patok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareyos ang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ng harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sapul mo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Padamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

Na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puso ng sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o kamaytisi, ako si Jean Paul Hinroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o maytisi ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
3: Hisgot na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
4: Sumala pa sa datos Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nangidabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
3: Kadaghan di ay.
4: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
3: Ay ay.
4: Kung palainom gyud unta ta og DTX 500 og MyTC, layo yun ang anxiety og depression Sir GP.
3: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
4: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan dyan tayo inom og DTX 500 o MyTC. Tanawa ragod, wa dyan tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good ka gakaon og utan. Kunya, usahay rapon mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
3: Maulagi.
4: Mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karni, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa, pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
3: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon or man oxidative stress pag epekto sa utok?
4: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500.
5: O, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
4: Mao na Sir JP nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga nikalitro ni sakit ang akong ulo.
3: Oh, bitaw.
4: Migraine naman ko.
3: Ay.
4: Nya, gatanga naman ko. Mental block naman ko. No? Confused ka tungod sa kataas na dahil sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-ataki sa imo nga utok nga mo hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
3: Yes.
4: Ang lain pa dyan, anak Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
3: Yes.
4: Kuyaw, basin maghikog
3: ka. Kana.
4: Mo nang sa mga ginikanan diha kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo no permi lang gi anxiety paimna dayon og DTX 500 og MyTC mintras dili pa ulahi ang tanan.
3: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag huna-huna nga mga bating hitabo, magunauna pud kag kamatayon,
4: kulangan ra jud nag positive thinking Sir JP.
3: Bitaw.
4: Ayaw sige gunauna nga negatibo mga
3: gusto.
4: Butang. Pero bisag unsaw nimo aron malipay ka say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kaguol Sir GP.
3: Maulagi.
4: Labi na kung way kwarta sang bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong nga mudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung DTX 500 og MyTC.
3: Wala na jud tay igong panahon Dok Ramil ko si Jean Paul Hinero. poderoso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramiloy.

0: is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Oras na!

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Kala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
4: Yes.
5: Ang Vizio, mamahimo ng tambal.
4: Uy.
5: Gamito na siya panambal.
4: Mm.
5: Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
4: Oh.
5: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir GP no.
4: Mm.
5: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang apod-apod ni cabinet member Carlo Nograles sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usan ni siya ka inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers og health pod sa mga gaanto sa COVID.
4: Correct.
5: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus og bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pod mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imong gana.
4: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
5: Sir GP, pwede ba nga atong ignon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
4: Pwede siguro no, aron di tamo tambok.
5: Mm.
4: Si hunger hormone, monis ghrelin.
5: Mm.
4: Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger pod sa tuwang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dili ka kinanglan mukhaon sa tanang higayon.
5: Hmm.
4: Dapat mag-practice po ka sa gitawag niya intermittent fasting.
5: Magpagutom.
4: Oo, kinanlan mag-jita ka.
5: Manang gusto na lang nako pat yun ang ghrelin aron dili na kugutumon sa
4: minus,
5: GP.
4: Minus gastos pa no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si ghrelin. Because si ghrelin muna ay ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
5: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
4: Oh.
5: Mangaon na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
4: Maingon dyan ang imong utok nga. Sige, mangaon na ta. Unya dayon. Makabati na dyan kung magutom ka.
5: Mm.
4: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni ghrelin nga mukhaon na ka.
5: Ganahan ako, Sir GP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon.
4: Mm.
5: Unsaon man, Sir GP,
4: oh.
5: Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw rag-ing na si Bus. Napay daghan diha sa iyang tiyan o. Oh, ang imuhang tambok, ang buyon.
4: Ano taan ang tambok sa imong tiyan? Pag inom ni mog D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula nga ingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
5: Kay balon ako Sir GP, muinom kog D3 Bio dayon butangan ako binder.
4: Oh.
5: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kumukaong ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
4: Mm.
5: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
4: That is manually activating your sensors.
5: Mao ni rason Sir GP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan.
4: Mm.
5: Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag-subrag kaon. Unya, mahibalaan na lang dahil ni mo, Sir GP, nga gadako na, nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir GP, mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite.
4: Mm.
5: Kinahanglan daghan
4: mo.
5: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga D3 Bio. Nakanindot ani Sir GP, ang D3 Bio, kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masubrahan sa vitamin D3. Mauna diha ang sikreto.
4: Wala tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Tibo. Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: bayan.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang mapanit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Victory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory. Kapalit sa mga Victory Bio. Victory Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Victory Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodesh Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar ang tumor ko DTX 500 kaya nga akong ugang as kayo yung BP naayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag ako sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar aktibo yung kayong DTX 500
1: DTX 500
3: pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: ako si Janice okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa kumbanao DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana makaugana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah,
1: epic. Tibatok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At bansaya, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: News, K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Foundation Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, ang tumor ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga Sky Oya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
5: Pag

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Kalaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro ka pong katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 at lay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palya ug de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: TTX 500
2: Foundation Mario na ako yung diabetes 250 akong sugar nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga Sky Oya BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag o sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar aktibo yun kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: pabali sa mga butika
1: DTX 500
4: ako si Janice okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatikos akong bano ako DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako mag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: EX500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Baka

0: Pampagadanang Kutis with 48 Hour Protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumor ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palya ug the sugar cane. Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mariu. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DX500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na!

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ang nabaka-ugana sa kama?
4: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: atunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug de-sugared sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, the supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang mapanit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi,
1: sa diin ka, Pipino.
3: Relax gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan,
3: pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
9: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
11: BTX Beauty Soap! Bakal

0: pagkakagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
3: Umpisaan ang sayang gabi sa mga musikang lakay.

0: and Music Station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga bubika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya akong ugang nga. Sky kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance

0: and serum.
1: Clinicas for biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan. Mag Clinicas for biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan. Mag Clinicas for biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan. Mag Clinicas for biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal

0: 48 Hour Protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: Campeón de Rayo. This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.
1: Buagi kanang babayhana. Wa siya iluna sa tong pamilya. Buagi siya.
2: Dili baba. Siya ang kinabuhi ko. Unsaon akong bahandi kung wa siya almasa kinabuhi na ko. Unsaon man.

0: wa. Wa ko mausap. Og ilabi na nga wa ko musod og laing relasyon. Human na to magbuwag. Bisan sa masakit nga akong giagian, diha nimo.
1: Masilu ako. Masilu ako.

Sus, uy. Sao man din ako? Ay, kanusa pa man ni tao ni may pagawas na ako, uy. Baka kita lang kung bisag buhok lang niya. Mura yung kong mabuang. Ay, Aileen, kanusa pa tayo kamamahimong uyab. Kanusa.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami, kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggo,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: Gisupak na ko ang akong mga kinikanan tungod kanimo. Gibihaan na ko ang tanan. Pero unsa man kining gibuhat nimo? Wa na ba higayon nga ibalik nato ang tanan? Wa na ba? Napapas na ba ang init sa atong pagminahalay?

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Ayokong ingayin eh. Sapta ko. Alang ni sa tong kayuhan. Dilibot ipasabot nga magpuwag ta. Ngawa na ko mahikog mapanimo.

0: Wah, Risha. Wala na iba. Dilit talaga pala pa. Hinamdumi ka lang. Ikaw lang. Wala na iba.
1: Hinaot ang kamarayan niya. Hinaot ang tao. Sakit ang mapakihasa.

0: That song is brought to you by
1: D3 Bio,
0: the natural antibacterial and antiviral specialist.
2: Usapay gusto nimong buhaton ako. Aron mo tulong ka nga, ikaw nga akong gimahal. Ikaw nga akong giambuma.
3: Pasaylo ako. Dili na ako mapugos ang akong kaugalingon nga mahalon ta ka. Dili na ko buot nga pasakitan ka.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga kapiga.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikul ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics at lawatlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
8: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty

0: pagkapaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumbalat, kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.
3: News FM.

0: kauran ni ang maani na ako.
1: Wa nila ko tuyo ang maingon ini ang mahitabo nato. Masaylo ako. Masaylo ako.
0: Pag-uunsa naman lang ko karon. Karon nga dili ka nagawas.

0: Langit ko! Dili ta ang ayan!
1: Maluoy ka na ko. Ayaw kong ing na ini. Mahal ta ka.

Isigil sulit na ko. Sigil gyapon ko. Ikitahuan na lang ko. Pero sigil gyapon ko. Nabuag naman siguro ko niya. Sa kanagang nagkagusto na ko. Ganun siya pa. Ganun na may tag-iya sa iya.

0: kining dapita. Moy saksi sa itong pagminalay silin.
1: Salamat, Mata. Bisag unsang ako kagahapon. E mo gihapon kong gidawat.
0: Huwag ko'y labot. Kung unsang imong kagahapon, gimahalata ka. Huwag butang utaw nga magkapagganga lang.

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Huwag ko mo sunod sa akong mga ginikanan, sa mga tambag sa akong mga higala. Ikaw ang ipili na ako. Apan nga nung nabuhat mo, ginikan ako.

anak, imamang sa anak ko. Huwag na! Ang samay sayop na ako. Dili pa ba ka matagpaw nga ni anak ko? Ang yamang hita pa kaglain?

0: mo nagra-desisyon ako. Magbuwag ako.
1: Unfair ka! Unfair ka! Nisaan ka! Sa kasama!

0: That song is brought to you by Mighty C, the alkaline-based vitamin C.
1: Wako magdahom nga mausik lang ang panahon ko ug gugma ko nimo.
2: Gatoo ko nga ikaw na ang lalaki alang nako. Sayop kining pagbati ah. Dili ta alang sa usag-usa.

0: Saan? Saan nga way katumanan? Unsa pa may kapuslanan ng akong kinabuhi? Kunwa ka na sa akong kiliran.
1: Mauna.

0: napad ka late, ha? Usbon pa gani na imo? Huwag ganta ka. Klaro?
1: Di madigas niya. Yes, love. Oh, di na ko malate. Kung di lang di ka mahal, di haanat ka.

0: niyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa to ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Miloy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ka. Mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O ginahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano, kapoy, kanang magsigag alsa,
3: palakit lawas
4: no. So Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon ug sufisyente ang mga kinanglanon nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka takdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
3: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
7: Mabali sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
3: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
4: Mauna, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mauna'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaunugutan, prutas, o pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
6: Si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir GP.
3: Correct.
4: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na na. Di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po kaklase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasan na, Doc.
4: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Dihap na nagikan ang kwan, disugard sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross, ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala jud makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow.
4: Maong ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington.
4: Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
4: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo o butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
4: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Unya, inom pagkakuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra dyan kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
0: Kining tulumanon. Hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyuhang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
3: Atong isgutan, unsa ba ang insulin? insulin, insulin resistance o ang papel sang D3-bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pankreas.
4: Sa to pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes or GP.
3: Oh.
4: Diabetes type 1, ang pankreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
3: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
4: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
3: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
4: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
3: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
4: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: chain triglycerides nga naa sa ditribayo.
1: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni ditribayo, kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa ditribayo ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
1: Sa simpleng istorya, Dok, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang ditribayo as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa ako nabasahan, ang MCT sa D3 bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw dia, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: D3 Bio.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
3: pa.
1: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
1: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinic

0: Kadayo Fresh
1: para sa puti o kumot nga ilok.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Laman
0: pang matagalan, mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio Health News.
3: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko o dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga na ay BCO. Maura po ni ang BCO nga na ay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
4: Nga naman, Dok.
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gumay VCO. Ang VCO gumay D3.
1: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kog D3 nga gisulayan.
4: Di kolekta dai kadok.
3: Oo, syempre kay ganahan ko kog D3.
4: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand ay 2000 ayo, nay 5000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
4: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
3: Napayo
4: sa, Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
3: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio.
4: Mauni,
3: ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
3: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
4: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontra.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.
3: K5 News FM.

0: si Macarena. Dahil ito'y pampagatas daw at pampagana. Sa tuwing magpapasuso ng anak si Macarena, susuri ng asawa.
1: Sabote!
2: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes. Magtumar sa DTX 500. Boys again.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Kung si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumarko D3X 500, kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa D3X 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung D3X 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. D3X 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig ka gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
9: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
9: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
10: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX

0: Ang paganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: pa, pinaninindigan naman ng mga huling nakasama nito na alas 10 ng gabi ng Agosto 30, mag-isang naglakad pa uwi si Nico. Isa sa ilalim naman sa autopsy examination ang bangkay ng minor de edad na si Nico upang matukoy ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At para sa network news mula sa Iloilo, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.

0: K5 News FM Live Report.
1: Patay na ng matagpuan ng isang lalaki sa gilid ng kalsada malapit sa palayan na sakop ng Barangay Tina, Makato, Aklan kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Gerald Talantan, 25 anyos, residente ng Sitio Tanza, Barangay Kalimbahan, Makato. Ayon sa pamilya ng biktima, noon pang araw ng Sabado ito naiulat na nawawala matapos na dumalo sa isang sayawan sa kalapit na barangay. Ayon sa barkada na huling nakasama ng biktima, lasing na dumalo ito nang dumating sa nasabing okasyon. Samantala, sinisal investigasyon ng autoridad, posibleng pawi na ito nang mawala ng kontrol sa sinasakyang motorsiklo kaya ito tumilapon sa gilid ng kalsada kasama ang kanyang motor. Dahil sa walang malapit na bahay sa pinangyarihan ng aksidente, hindi agad ito natulungan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Makato PNP para malaman ang tunay na nangyari sa biktima. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: Bainti na mga ka-K5 sa katapusan sa itong network news. Tabukat ng K5 News FM Olongapuska. PRO3, 10 suspects sa druga arestado. Mahigit 2 milyong pasong halaga ng hinihinalang shabu na samsam. Sa detalye hatod ganito ni ka-K5 Eileen Cuevas Sanchez sa IKI5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: 10 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga, Zambales at Olongapo City. Aabot sa 298.61 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 2 milyong piso ang nakumpiska mula Agosto 26 hanggang madaling araw na Agosto 27. Pinakahuli sa operasyon ang isinagawa dakong alas 3 ng madaling araw sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales, kung saan 2 suspect, kabilang isang high value individual o HVI, ang naaresto at nakumpiska ang mahigit 53 gramo ng hinihinalang shabu. Kabilang din sa mga operasyon ang magkakahiwalay na pagsalakay sa San Fernando, Pampanga, Abukay at Urani sa Bataan at West Bahak-Bahak sa Olongapo City. Ayon kay PRO Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, patuloy ang kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga upang maprotektahan ang mga komunidad, lalo na ang mga kabataan. Nahaharap ang mga suspect sa kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Balita mula sa Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: International about ganato sa D3 bayang mga dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
0: GTX 500 Morning Newscast Balita International.
4: Giigo sa pwersa sa US ang nawa ka Iranian launcher sa isla sa Larak sa Iran ni Anto Domingo nga nagtimaan sa unang pag-atake sa Amerika sa Iran sa kasulayang bayan sa Hulyo. Mato sa usaka pisyal sa US, nakita ang mga pwersa nga naglansar o mga rocket gamit ang mga eksplosibong mina sa dagat nga doon sa Strait of Hormuz kung nakapatay o nakaangon sa dagang mga sundalo o lungsurano niya. Una nang gay paibalo ni US President Donald Trump niya tumiyaging semana ang pag-alaglago niya ang bisan unsang barko sa kayan nga magbutang o bagong eksplosibong mina sa katubigan sa Strait of Hormuz.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:23 na mga kakifay, basamtang sa itong balitang negosyo. Pagkahinay sa peso, makadugang sa kabugaton sa gastusanan kung gastuhanan sa mga Pilipino. Sa detalyahatod ka nato ni kakifay, Barofa Di Vero, ikifay mo.
0: News FM
5: Dahil pasigaan ng mga ekonomista o mga leader sa industriya ang padayong pagkahuyang sa piso patos sa dolyar, mahimong makadugang sa kabugat sa paalaw-adlaw ng gastuhan sa mga Pilipino tungod sa pagsaka sa presyo sa mga imported na produkto o paghuyang sa purchasing power. Nito Agosto 28, may ubus ang piso sa record ng 62.265 pesos sa batok sa dolyar na sumala sa Federation of Philippine Industries sa mahimong musampos sa pagsaka sa gasto sa hilong materyales o enerhiya. Mato ni FBI Chair Elizabeth Lee, ang mas mahal nga gasto sa produksyon mahimong ipasa sa mga konsumidor pinagi sa pagsaka sa presyo sa mga baligya sa merkado. Bisan og adunay kaayuhan ang huyang nga piso sa pamilya nga nakadawat og remittance, iya sa mga

0: OFW ug sa eksportasyon nagugaghapon kini nga makasamot sa inflation makapakunhod sa purchasing power sa mga Pilipino. Kini nga balitahag kinato sa D3 Bayo, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Isa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bish, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment mga ka-K5, ang atod ka nato sa Mighty C, ang plant-based na vitamin C. Kung gusto niyo ma-achieve ang healthy, younger looking skin at the same time, magkabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday o may tesiya.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
2: South Korean actor nga si Lee Yong-jo nagtaliwa na sa edad nga 44. Itali hato ni K5 Divina Tindog i K5 mo.
1: Balita Entertainment.
3: Sa showbiz, nagtaliwa ng South Korean actor na si Lee Yong-jo sa edad ng 44 anyos. Gibahibalo sa usa ka mga higala si aktor na makapasubo ang balita pinagi sa social media ni atong Sabado, Agosto 29. Matod sa mga post, kalit ka namatay si Yong-jo o lisuduhan alang sa mga suod ang maong makapakurat nga balita. Di pa kaisap sa pamilya ang mga higala sa aktor nga makapakiramay sa publiko samtang ilang ito bang iyang pagkawala. Cardiac arrest ang giingong hinungdan sa pagkamatay sa aktor. Nailan si Yong-jo sa iyahang pagpakita sa mga sikat nga South Korean drama sama sa Princess Hours at Blue Tower. Mawag ito mga kakifan mga tumulat ng showbiz na ito ganat sa Mighty C, ang alkaline based sa vitamin C sa itong D3 Bio. DDX500, DDX-Secure Mixaga, Kapikananag, D-Dox ka pa. Kini si K5, Divina Tindog, kapalit sa kampiyon na balita, Sir Bisho, Publiko Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: Balita, sports, sports.
4: Atong oras sa lasay sa 26 na mga kakifay, balitang sports nga ito naghapon ka na ito sa itong pinaka-epektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline base nga vitamin C.
1: Balitang sports, sports.
4: Sa balitang sports, sa NBA star Drake Clarkson na nidayig kang Kaya Soto. Sa detalye hatod ka na ito ni kakifay Cyril, DTX sa 500 drop, i-kifay.
1: Balitang sports, sports.
5: Sa balita na ito sa sports, karong adlaw, ginaig ni NBA star Jordan Clarkson sa New York Knicks sa NBA, si Kai Soto, uban siya ang impresibong performance sa Gilas, sa duwa kadula sa FIBA qualifiers. Kinaban din daw kay Gilas Pilipinas, din si Soto ang edisyon sa puntos sa unang dula batok sa Jordan 82-81. Ang layup sa players sa Jordan, hinungdan o na block, o na block kay akin ni Kai, hinungdan sa ilang karugan na. Samtang pagkita sa performance ni atong dula sa batok sa Iran ni atong Domingo sa gabi. Atong nasairan nga si Clarkson o Soto na himo kinikabahin sa Gilas Pilipinas nga nagkikompetin siya sa 23 FIBA World Cup kaya ipagayon sa Metro Manila. Sports Balita, K5 Cyril DTX of 500. Paskamping Balita, Servisyo Bliko, Kleo sa Negros, K5 News FM.
1: Balita, Sports, Sports, Sports.
4: Alas 6:27 mga kakifay, bukotong naglanggob sa tuang DTX sa 500 Morning News Card sa Ning Adlaw nga Martes. May adlaw ka natong talan, Maying Buntag, Luzon, Visayas, Mindanao sa mga lituners, sa mga baguhay pala nga nakatune in Maying Buntag. Maying Buntag, usab sa tuang sparring partner nga si K5, Shara Marie Humilio.
2: Yes, good morning kay K5 James. Sa may buntag sa itong mga suking ka K5 sa mga naminakuruan sila mga radyo o mga naglantaw dali sa Facebook Live. Happy Tuesday morning.
4: Ato nga pagtibiyag may buntag ni Ma'am Elsa Siculia Villarente o ingon man ni Mamang Merce Ibero. May buntag, ganaminaw na ito karon o naka-mighty si na kuno siya ka. Via Facebook Live.
2: Thank you so much. Sir Waldy Maputi, good morning. Jewelry Espadilla, Diaz Novala, Sanay City, and Kagawa Drito Miraflor, nga naka-detex coffee mix.
4: And of course, good morning to Sir Emmanuel Almenzo and Ma'am Lourdes Hapitansyo Mangbuntag, ni Ma'am Liselda Cabal, good morning.
2: Brando Santisas, good morning, sir.
4: Naminaw sa nato karon si Kapitan Charlito Yupok, ang EBC President o Barangay Balayag Manok, bakong Barangay Captain. May buntag ka pa. And happy Heroes Day kagahapong adlaw. Sa mga
2: related,
4: sa mga pinaglaban.
2: Pero, ikaw,
4: Pumitaw ni Kwan ko, ni Halid Dilib.
2: Ah, hindi celebrate yung day ka sa Kwan.
4: Ipaglaban ba yata nun?
2: Na all.
4: Alas 6:29 na mga Kakifive, musunod na ang 4 First Portion kaban si Kakifive Manager Bernie Cabuta. Alam sa kinitabukang puwersa sa Kakifive News FM, 97.7 na bagata our CEO President Busdo Crabiloy.
2: Area Manager Mayor Favo Banyan Aligan.
4: Ato ka Station Manager Kakifive Sir Bernie Cabuta.
2: Ikaslawa, katong Technician Kakifive Abo Dwayne Olga.
4: Dagan salamat mga Kakifive sa inyong pag-uban sa DTX 500 Morning Newscast. Kamili kapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita nga naghatod kaninyo sa mga balita karungtak na kininyong ubos ng alagad sa kahinan. Kakifive James sa D3 Bayo, Bandukilyo.
2: Okay, Kakifive Shara Maray Humilio.
4: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kilingawan sa Negros.
2: Kakifive News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Kakifive News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
1: Extend Food Superman for Men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: tungod sa mga lagda, tungod sa maong inisyatibo na kadawat ang bayawan og nagkalilaing formal nga pag-ila og prestigyosong award sa nasod. Lakip na ang Presidential Lingkod Bayan Award na gihatag sa Civil Service Commission ngadto sa Bayawan Integrated Ways Management Team. Gihatagan usab og kabug-aton ni kuna na ang nasinatian sa bayawan nagpakita kini nga ang balaod sa kalikupan magmalampuson kung adunay lig-on nga pamunuan o pagtambayayong sa tibuok komunidad. Sir Bern, sa laing bahin na ay Sir Bern, no? Ang baradong tampurong sa sitio Gamaw na aksyon na na. Naaksyon na na ang dugay na nga gireklamo sa mga residente sa sitio Gamaw, Barangay Nara, Bayawan City, kalabot sa tampurong nga barado nga mo hinungdan nga nung mi-shortcut sa karsada ang tubig gikan sa kanal na resulta sa pagkalumuton sa karsada nga mo hinungdan usab sa daghan nga nangayandak ng mga senior citizen o mga kabataan. Aduna pa ipipila ka mga estudyante ang wala makalahong sa eskwilahan tungod kay nabasa ang ilang uniforme human maslide sa danlog nga karsada. Kahinumduman nga ni atong bulan sa Enero sa kasamtangang tuig gidala ni Station Manager Randy Coronel sa iyang programang K5 Ronda Balita og Foro de los Pueblos matag Domingo ang panawagan sa mga residente kabahin sa barado nga tamburong. Na-interview usab sa K5 News FM Bayawan ang punong barangay sa Barangay Nara na si Kapitan Nicolas Aragon nga sumala niya aduna siya ay request sa HN Construction o sa City Engineering Office kalabot sa maong barado nga tamburong og sumala ni Aragon nga gisulayan na sa ilang mga barangay tanod nga sudlon ang baradong kanal apan maglisod sila tungod kay ang porma sa pagtabon sa maong kanal wala makuha sa kontraktor. Og ila usab nga gilantaw ang rason mao ang adunay mga rusdak nga tamburong ni adtong gisemento ang karsada paingon sa Barangay Nara sa sitio Gamaw ni adtong milabayng tuig. Human na on air ang naasa nga problema gilayon nga bibisita sa buhatan ni Kapitan Aragon ang mga engineer sa HN Construction nga maoy nagsemento sa karsada ni adtong Enero 12, 2026. Ang gahapon Agosto 31 gibisitahan kini sa K5 News FM Bayawan ang maong dapit og atong nasabtan kunaabtan nga gisugda na ang trabaho sa maong baradong kanal. Sumala pa sa foreman nga si Mr. Melchor Barumida iyang gikumpirma nga aduna nay narusda ka portion sa tamburong o aduna pay sako nga giapil pagbuhos nga mao hinungdan sa pagkabara. Gibungkal na nila ang usa kaling sa karsada aron maabrihan ang tamburong o makuha ang mga basura nga mibara sa kanal. Bisa na og naabtan og gusto antes ang nga aksyonan apan napasalamaton ang mga residente nga nahuman na ang ilang problema sa danlog nga karsada.
1: Good job.
0: Yes, to burn.
1: Ala, Enero pa nga reklamo na aksyonan na karon. Ah, good job. Pila na ka mga. Pila ka mga ulan pa ang subay-subay in town kay dugay na aksyonan ang tamburong. Oh, pero at least karon, good job. Salamat doon!
0: Sir Bernal, kinatong balita, lahatod ka na ito ni sa MyTC dahil kalin-based ng vitamin C, ang epektibo nga vitamina alang sa pagpalig-on sa itong immune system nga mapalit sa itong mga authorized reseller o sa Sir J. Alternative Medicine and Healthcare Center din sa Dakbayan sa Bayawan. Para sa Foro de los Pueblos, nanokagi ka dihi sa K5 News FM Bayawan 106.5, kinisi ka K5 Don Diglo Dove para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM Live Report.
1: Salamat lon. Sa ibang ka report, diha sa Pitas Maya Bayawan. Samtang sa Pikas kamay manghigala dogang sa mga report, no? Grabe kagahapon there is Dumaguete manghigala, dohagyod kabuok ang naghikog, no? Una, girespondihan diha sa Pitas Maya Kadawinunan. Ikaduha, babae mga kaigsunan, diha sa Pitas sa Maya kining Balugo. Oh. Grabe na. Hey. Mauna, kung doon ay mga problema, mga suking tigpamin ng mga kakipab, doon ay mga problema, hangad lang. Yan po, ay sa kutloon man ninyo, nganong inyo man na kutloon yun na inyong kinabuhi nga, mabot ang panahon, mamatay, ramayuta. Way, kapoy-kapoy. Kanang kapoy, mga higala, si Kwan Rana, si Kapoy Rana. Ang pangalan Ramoy Kapoy, pero kining ato ang kinabuhi, samtang buhi pata. Maningkamot gud ta mga kaigsunan nga mubarog mutindog aron mulabiyog. Wanay mga report niya mo? Wanay mga report kay alas 6:48 suna. Mo isyu na ko. Tristan Yat Gulay. Mayo nga buntag ka Kifay Bernie. Godofredo Malbog. Good morning, Sir Burns. From Villarreal, Bayawan. Anya si Marosi or Maros Bandico. Good morning, sir. Always may naminaw. Nimo, nagtanaw nimo. Sir Burns, dere sa may bukid sa barangay Saying. Tayasan. God bless. Marlon Castor Sotilla. Good morning, Sir Burns. Watching from Northern Honob, Dumaguete. Okay. So, day report ni Cyril. Tigpayot o gadroga. Tiklo sa kapulisan sa Tanhay. K-5 Cyril. Repay K-5 mo.
2: K-5 News FM. Live report.
3: Dakman sa kapulisan. Nagustang ka 22 anis ka lalaki ato sa bypass operation batok sa illegal gadrogas dito sa may Barangay Bugon, Tanhay City. Di ato nagkalabay ganlaw. Ang masakop sa City Drug Enforcement Unit sa Dakmayan sa Tanhay ang mo inipagin sa operasyon. One hingalis kapulisan ang mong lalaki na dakman sa kapulisan ni nakuha din ang ibarabanag 0.39 grams. Gagito ang isyubo. Gano'n na kinibalor. Katila na din 2,600 kapiso sa kapin. Ang operasyon ni Himo Samba. Pinagyo Samba sa PDA Negros Island Region din ang maususpedano balog na kinikaroon sa Pinoy Detention Cell sa Nagbasanay samtang ipasagar ang kaso sa paglapas sa 9165 con the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang balita inabati ito na karinyo sa D3 Bayo DTX sa 5 Dedog MyTC K5 sa Iril DTX sa 5 Dep para sa kabinong balita servisyo publiko kreo sa Negros K5 News FM
2: De Los Pueblos.
1: Alas 6:50 na. Salamat sa ibohanga report.
2: Puro de los pueblos.
1: Okay mga kaiksunan, dari sa ito aga pagkapanagubaduban. Ipang flash na na di apalihog mo, ang nahitabo sa Metro Manila. Kaling nahitabo dito sa Metro Manila, sige lang baha mo. Grabing binahaay dito, hantod ron ang mga sukin tigpaminaw. Muna niya ang resulta. Balik-balik ko na ito ng istorya mga kaiksunan kay na grabihan yun sila dito. Tuamang ko dito ang daghan kayo ng mga salbahis ng mga politiko. Tuas Manila, mga suking tigpaminaw. Dari sa ito, may mga kawatan po na itigpayuhot, illegal, o guban pa. Napoy kusog kayo ng mga urap, di man na malikayan. Doon ay protector mga kaigsunan, hindi ka mga illegal ka mga sugat. Pero dito sa Manila, halos to dito tanan. Tua dito mga higalang dagkong mga buhaya. Mo siguro hinungdan nga ginabodubuhan sila dito kulan. Kay wa na may kalanguyan mga kaigsunan ng mga buhaya. Plus na to ne. Pakita na to mga kaigsunan sa to ka Facebook. FB Live na to. Grabe lagi mga higala. Di na mo sugot ang kinayahan. Di na mo sugot ang kaitasan ng mga sukintig paminaw. Ngay padayo ni sa mga taong salbahis, mga kaigsunan, kinigabaw ka mga kalihokan. Kabantay mo, dito sa Nepal. Before nahitabo, mga kaigsunan, katong flash flood, landslide, itong pagkabuak niya itong mga dagko ng mga ice. Sa pangalan na ito, sa term na ito, katong dagko kay nga ice mo, nabuak. Dito may padulong sa lake. May soyla ang tubig sa lake. May padulong ito sa lungsod. May padulong ang mga kaigsunan subos. Nag-viral po ito. Kay Dunay. O sa bato ka, kanang matawag na ito nga komedyante. Ayaw lagi ninyo i-bugal-bugal or ayaw ninyo bugal-bugal ilaging ginoo lagi. Ayaw lagi na mga blasphemy-blasphemy. Deha kay Morsulta yun. O siya man po. O sa mga hinungdan na ito. Bugal-bugalan niya mga higala sa Mama Mary, bugal-bugalan niya ang Ginoo, mga sukin, tigpaminaw. Pag-abot sa pipila, kadla mga higala, nahitabo ko yun. May rabag na apil siyang kamatay, warabag salbahisa. Mani na ka-diferensya. Sila mga kaiksunan ang naghimo mga higala sa krimen, di po mga matay, po di mga hinampak ka mga higala. Kamantay mo? Kaling mga kawatan na mga kaiksunan sa flood control. Kawat dito, malita dito, insertion dere, insertion dito. Ang resulta mga kaigsunan, kinsay nagkamuritsing, kinsay gisiging-siging, ang mga tao, mga higalas, ubos, ang mga kabos. Pero samtang kini mga kawatan, purbida, pertiga, susigda-higda mga kaigsunan sa ilang kamansyon.
2: Puro de los pueblos.
1: Muna aron diha. Oh, munang gisiging-siging ni sila mga kaigsunan siguro. Ang Manila, Luzon o guban pa nga mga area, tungod kay na dito mga kaigsunan ang grabe nga kawat. Oh, gipamukha yun sa labong makagagahong siguro. Gipamukha yun sa kinayahan nga, oh, bantay mo ha. Di pa na ninyo iuli ng kwarta. Oh, di pa'y ulan. Ulan, oh. Ulan. Di ulan yun. Oh, di ba? Muna diya.
2: Foro de los Pueblos.
1: Di pa ni mao mga suking timpaminaw? Di pa, muna nga. Di pa yun eh, kanang ulan sa Manila. Ah. Di palagi na mahonong. Samtang di pa mauli ang kwarta. Tinood mag yun to. Bisag kita ka mo. Nga naminaw karon diri sa ato ang pagkapanagubanuban ng mga suking tigpaminaw, mutuo mag yun ta. Nagikawat yun tong kwarta. Nagyun sa malita tong kwarta mga suking tigpaminaw. Tinood mag yun to. Nga gideliver nito mga igalas mga senador, gideliver sa mga congressman. Anya mga congressman, patay mali na yun. Ulay, why? Anya sa second portion ng mga suking tigpaminaw with Attorney Ronel. Ipadayo na ito ni kaya binahaay dito. Kita dira mga kaigsunan, init. Oo. Mulay baha mga suking tigpaminaw dito. Asa na napita? Dito na sa courtesy na yun sa kuan. Courtesy na sa nagvideo. Sayunan mo niya na. O ka na lang o. Oh, kung wao tayo ikawat ang kwarta mga suking tigpaminaw, sinan mo na, oh. Tanawa. Doon ang talay kapadol nga ng mga tubiga. Kaya ko mo, tuo pa mangin ko mga kaigsunan nga abab si Libel pa mana. Kanang nga Metro Manila. Kay kumingon tagbilo si Libel, wala na nga matay. Sa explanation po sa sinsya. Tingabi ito ko buwan ang sinsya bo. Bilo si Libel ko, no. Ulya pagkahuman. Bilo si Libel, sa ito pa ang kagat, unta mato, unta dito si Bilo, no? Bilo si Libel, unya. Nata sa ubos, ang dagat na si babaw, nganong di man mabak. Kaya daghay, daghay, ali. May hunlas na po'y taob. So, inana, rana. Kiniunta, katuntang kwartaha, nagikawat, ang drainage, gilimpiuhan, sa mas tamborong de Pitas Mayawan, nga, limpiuhan, unya, disiplinado po ang mga tao, mga suking tigpaminaw, kana magung tubiga mo adto raw talas drainage kanal onya pagkahuman mo diretso dito sa mga suba onya sa suba mo adto padulong mga kaigsunan sa dagat inana raw ta na nanya mga higala kay ato di padayon onya bo di ba blast libaton Amelita Donan good morning Lourdes Pitancio good morning Altia Batumalaki Pontillas good morning Ruel Villacampa good morning. Mga higala, standby niya second portion sa kalan sa mong CEO President, the generous bossing! Bo, approve na bossing bo? Abo, minaw sa? Approve na bossing? Parang bugnog balik. Ika nga na yun. Area Manager, Mayor Pipo Banya Naligan, Pikas Lawak, Abu Dwi Nulpos. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonika Mighty C. Ditix 500, Ditix Kupimix, Og Ditri Bayo Kabusa, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publikong Kaligawan sa Negros. K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Ditri Bayo. Health News. Ditri Bayo.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang Ditri Bayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: Ditri Bayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditri Bayo.
5: Mayang adlaw mga ka-Ditri Bayo. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Dr. Miloy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong Ditri Bayo. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain Ditri. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og Ditri Bayo.
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir GP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang Ditri Bayo sa mota jud kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Silpon gani mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade D3 bayo ka, mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naa ra jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy ka sa imong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bayo sa imong selula tungod kay ang D3 bayo bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
5: Correct.
7: D3 bayo.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bayo. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
7: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
6: wala natakdan.
5: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napajoy research, nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus, Sir GP.
5: Kanang lauric acid mangudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
6: sa D3 bayo. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bayo. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naas. Is ang D3 bayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
5: Asa?
6: Diri Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa joy wala sa D3. Ang MCT.
5: Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga no, Sir GP? Hatagan kanya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bayo, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna'y dapat target
6: ang D3 bayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang di ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
5: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab, si Dok Ramiloy. May panglawas ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
7: D3 Bayo.
10: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bayo. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
7: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bayo.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayong akong blood sugar.
2: Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio gamay
1: D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: DTX 500.
9: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
8: Pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins.
9: Gikan sa atong gikaon.
8: Adlaw-adlaw.
9: Para sa limpyo o himsugatan.
8: DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: Highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advance.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biote. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Papalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaways. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right. For your lifestyle. Ads as advertising. Call now. At 0967-044-3933. Or visit at Loxin Heritage House. Loxin. Corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out ads as advertising. For posters. Invitation cards. Tarpaulin. Indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
6: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, corner Lucrite and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
7: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa range, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
8: Tier 3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: bibili sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: TTX Coffee Mix. Pabaka
0: sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lie.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 7:16. Hatod gapon ka nato sa DTX sa Coffee Mix o DTX sa 500.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak giloiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta ka maing buntagoy? Kumusta mo? Kami gihapon inyong ka-K5 do. Ka-K5 di na matabang tandem. Inyong mga komentarista sa Dubagiti City, Negros Oriental. Matsugwapito po yung buyag. Adyaw lamang tutuke. Kinigapon si ka-K5, Birdie Campos, kanunay gamay. TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3, Bayo Kabusa.
4: Ang mga lakang sa taong matarong imando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod ngang Dios may nagagunit sa iyo mga gamot. Mga ka-K5. Maayong buntag, kini sa gabon ni Kupos Kalagat sa kahanginan, ka-K5. Attorney Ronel Canonay na kadita, X500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Oxpor Bayo, TXT Palubo, sa Ibatag, Luzon, Visayas, Mindanao, Dibuo, Kalibutan!
1: Timok Kalibutan!
4: DTX Coffee Mix, Attorney DTX Manuel Patrimonio, DTX Coffee Mix.
1: Attorney Manuel Patrimonio! Ikon sa kanin niya si Albino?
4: Albin Patrimonio?
1: Patrimonio?
4: Parehong sila kaya parehong sila nawong.
1: Taga-Cagayan. Taga-Cagayan. Taga-Cagayan.

0: Cagayan City College, murag CCC.
1: Sauna.
0: Oh, dito sa Cagayan. Bagta ko no lagi, perte ko no dagko, ah, Jolas, Jolas Timosa. Huh? Dagko ko no kag bagta, ay. May, di ba, may ito, Jolas?
1: Dulay.
0: Oh, sikat na. Sila si Alvin.
1: Ano naman sikat sa una sa panahon na, kung ano, mga Alaska Aces pa nga mga ga-champion.
0: Asa to si Jolas? Alaska?
1: Bo, mo Alas. Ba, sila mo itong Kenneth Duremdes.
0: Sila si Jolas.
1: Abarintos.
0: Ah, Alaska man to si Abarintos.
1: Oh.
0: Ah, Alaska to.
1: Mo na silang.
0: Ah, sila si Abarintos. Kantong team nila Abarintos lagi, no? Labong Hawkins.
1: Oh.
0: Ah, kayo kay to. Pero, dali po ka sa Tinder Juicy. Tinder Pods. Moni si... Mo na si... Alvin.
1: Alvin, Captain.
0: Ah, anya si... Ato ni Manuel. Asa man ni siya nga team sa PBA?
1: Sa PBA?
0: Ah.
1: Ako ani siya?
0: Sa?
1: Kanang...
0: Halawan?
1: Dili, Barangay Hinebra ni siya.
0: Uy! Di ba, kanang asagin siya gadula ba? Dili ingon nga fans lang. Kanang team yun.
1: Sa una?
0: Oh.
1: Sa kuan?
0: Sa?
1: Sa Ifiolo.
0: Sa lang Ifiolo?
1: Foundation University. College of Law.
0: Ah. Wala na labot sa PBA. Kanang PBA ba?
1: Waman isa, di man isa PBA player, God?
0: Adi na, isa PBA player.
1: Si Alvin Patrimonio, man, God.
0: Si Alvin Patrimonio. Remote na yun ko, Attorney Manuel. Hindi man na isa PBA player, no? Si Attorney Yarns, o si Attorney...
1: Si Attorney Marge.
0: Oh, ang ilang, kung ron, ilang hilig, Picol.
1: Picol.
0: Ah, Picol.
1: Oh, kung nag-picol ba ni sila?
0: Ah.
1: Saan ni gasolina ron? Ni Usos, ni Saka?
0: Ang samanta ron? Martes?
1: Martes.
0: Aw, ano ko ipake? Ako na magayon ang tabunan.
1: Dito, gitabunan na yung sakyanan. Ang dabit na gano'y yung mga favorite run?
0: Hawak ko ang bit.
1: Hawak mo ang bit na gano'y ay?
0: Mas kwan pa ko ka ng hiyang pagkikuha na kaysa itong dako. Itong dako, mas kwan pa ko na.
1: Mas layan pa ka na.
0: Oh, ganahan ko na ka makana na din. Baon niya, ni ka ng tinghunong bitaw. Di na ko magsigig. Hindi man kong gagmay kay tagtiil ba? Dito tama kabot ta mga sokin tig paminaw. Mao na nga.
1: Si Titeres kabalo na.
0: Di ko lain akong papraktison.
1: Ngadlo ka?
0: Hmm? Di ko mahimutang. Unya ini magdrive po siya for example ha. Mao na siya mo babay sa hipa. Kuya, magprogram ko diri ko mahimutang asa ka tus. Adik para ki adik lagay. Aguan ta lang sa ko katun kuha ana. Unya mas may pa mag sakay siya og pedicab. Okay, mas kwan pa. Pero siguro mabot rin po. Noon niya na siguro mo edad siya 30.
1: Okay, naman, bata noon pa kay mas ma suito.
0: Bata, bata pa man. 23 pa man.
1: Diyan eh. Mas pa yun na. Mga niga 18 ga motor na.
0: Naga 12.
1: Mabok ka na. Pero kanang nailisin siya ba?
0: Di lang sa yun. Kay...
1: Iprasisa na ni mo siya ilisin siya.
0: Wapo.
1: Nge.
0: Wala ba? So, muna sa mga suki ting paminaw. Nga, si attorney, anya kinsa paminaw, si Ryan Malila, Godofredo, anya si Vicky Batayo, Jerry Garcia, si Naus
1: Iksoy.
0: Iksoy.
1: Sa Barangay Tristan High City. Tanhay.
0: Gregory Ligardi, si Gina Paborada Perolino, si Glenn Elvinia, Blas Libaton,
1: patikana. Daghan sa iyo kayo ng mata de.
0: Daghan kayo. Good morning ninyo kay Pizza on sa nataran.
1: Uno, Merry Christmas sa tanan.

0: Marag bag ora man kay to nga. Wa mi makauli anang pinsa 31 kay nay activity diri sa City Hall.
1: Ito si December 31.
0: Oh, pero si ate. Marag kon ra bag ulan jud.
1: Bago nga hapit na pod Pasko.
0: Hapit na pod Pasko.
1: 4 months manggod ning atuag yun kay mga bear. September, October, November, December.
0: Basta mga bear.
1: Pasko na nas Pilipinas.
0: Dili pod pwede ito. Sabay na itong kalendaryo, no?
1: Unahon ang bear.
0: Unahon ang kuhan. Kining December.
1: December?
0: Oo.
1: Pwede hindi mo unahon ang December. Una magyun na siya sa Enero.
0: Di ba? Unahon ba kay September?

0: Septiembre.
1: Ah, ibutang nimo imbis nga September, December sa dayong paulahin nimo ang November.
0: November, hapat sa December, November. Nya October, nya September day last.
1: Nge.
0: Ha? Tanaw na to ka.
1: Excited sa Pasko, advance mandaan. Pasko naman good kay beer naman good. September 1!
0: September 1! 2026!
2: Ernie Cabusaw ug Attorney Ronel De Palobos di na matabang sa Foro de los Pueblos.
0: Di na matabang!
1: Di na matabang kapuntagon. Morning, morning, morning, morning sa ato mga kaisunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayo na ato mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market. Always na minaw sa K5 News FM. Biling unantun sa Biling 10. Sa Dumaguete City ug sa tanang mga public market. Kumusta ito mga sukintik paminaw sa nakadayang mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na ito sa mga sakyanan ug sila mga panimalay. Morning ninyong horo!
0: Morning! I-check ko na si Dondon Onya Bo. Palihok mo. Sa toang gasolina o gani os-os ba or ni saka ba? Ang toang gasolina.
1: DTX Coffee Mix! Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pa inyong giulat, mag DTX 500 na DTX Beauty Soap. Pampahamis ni ating ni Kuya, o syempre, ang kontra-pamaol nga DTX Liniment Oil. Mighty C, alkaline-based vitamin C. Pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan. Mighty C Syrup D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa inyong kalawasan, pampaligon usab sa inyong kabukugan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti, malah ug humot nga ilok, mag-klinika Deo Fresh. Para sa swabe nga digestion, ang imong kinaon mahilis dayon, mag-klinika Spore Biotics.
0: Kana.
1: Ug syempre, pangmatagalan, extend food supplement for men. Mga produkto nga mapalit sa tanan nga mga klinik sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Canlaon, sa Mabinay ug uban pang mga dapit. Mapalit usab sa Zergy Alternative Bio 1 City, MZA Pharmacy Public Market Bakong ug sa mga biling butika sa inyong mga lugar kining tanan mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine ni Dr. Ramil Uy.
0: Mapalit usab kining atong mga products kang Aliger, Kamsi, Alhongkulada. Kini ka itong mga products, Jamsi!
1: Judge GPO, basta mo gimaw na si Jose Marichan, Pasko na, good morning inyo. Di matabang. Judge GP.
0: Si Judge GP. Muna na kanilot sa itong nga program. Lagi kay, kan ba, kanang star-studded?
1: Star-studded?
0: Oo. Mga star mo ni sila.
1: Nanay star po do.
0: Star of all season mo ni.
1: Di matabang, naka-standby para sa update sa Precious Petroleo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Gaydan!
3: Good morning mga kakisod. Happy Tuesday sa naman nga mga kakibay.
0: Yes, kakibay. Good morning. Ang akong gichat.
3: Yes, kakibay burn.
0: Ato
3: ng ruta ako ni karon. Okay, so sa dili pa ito na na. Ate, good morning. Happy Tuesday si Ma'am Joy Fry.
0: Ma'am
3: si Ma'am Helena nga mo gika na karon, mo larga na karon paingon sa Canada.
0: Wow!
3: Ang pinsan niya, Ma'am Helena. Oh, God bless you always.
0: Ikaw, kano sa mga kapag Canada?
3: Kandaol na ko tawan, dili Canada.
0: Nakasakay na ba kag Kwandon? Airplane?
3: Wag yun, sukan. Bisag barko, wag yun. Sa kipapal mo ng ako, ha? Patinsya kayo, huwag makakita ko ang musikisa.
0: Pero dito, nakasakay, nakag-barge.
3: Wala. Barge. Nakasakyan ako. Pwede ko sa cargo ba to?
0: Barko? Pa?
3: Kanang barge? Ang buot. Inurante. Okay ba? Kanang barge? Lahi mo ng barge.
0: Kanang barge? Diba? Kanang barge? Ko na siya to. Ship, no?
3: Ship.
0: Ship ng barge.
1: Ang buot.
0: Ang barko? Ship gihapon. Amo na tayo minasakyan barko na to.
3: Amo na to. At least nakasakyan na yun kung magkakakita o na barko gini ay. Pero siglang kay Pohon. Aeroplano na po. Pero di rata ang mga misyon ng Nusa.
0: Aeroplano. Sige, dari sa atas gasolina. O na taman na kay aeroplano.
3: Sa dili pantan ato sa igreta, naminaw na si Sir Junior Aranas. Nag-minsay lang ako si Ma'am Maribik. Aranas, naminaw sila karon. O si Sir Dumol, kimos.
0: Dumol.
3: Happy Tuesday. Kaya, Martes karon mga kasipan, update ni good news. good news eh, sa mga naay mga sakinan. Oh, oh ilabi na. Kay ni Osos. Ni Osos. At diesel, ni Osos of 3 pieces of 80 centavos.
0: Sos! My God, ga. Nagpatubil ko. Ay, nagpatubil. Mali ko gahapon.
3: Oh, rikan siya. Kay kita ako maghapon.
0: Oh, pero gamay ra to akong tubil.
3: Oh, okay ra. So, ha, muna ha. 3 pieces of 80 centavos itong rollback. Samtang nga natang gasolina, adunay rollback nga 30 centavos mapaglitro. So, kinaya muna itong update sa per litro. Atong diesel, 83 pesos o 30 centavos. Atong gasolina, akong regular, 76 pesos o 30 centavos. Samtang nga itong premium kung XS, 76 kung 76 pesos o 30 centavos.
0: Ano, depende rin na. Lahi-lahi magyun ng uban ng mga gasolinahan. Lahi-lahi na iuban mag kining diri o kining diri sa ato aba mahalon pero mas maipon sila to kanang una ka magpatubil dire sa ato ba bang baka na triple J triple Y ba na triple Y ba ni don
3: yes sir depende yung buna kita magkaya na gamay rin ito bel
0: mo patubil ka misa nga mingon sir mahal ra ba among krudo diri sir onye onye okay mo pa ipadagan pa doon dito ilan na isbikirig mahutda na
1: aguantan lang ka
0: aguantan na lang yun. Ah, sana bali o salan kalitro dong.
3: Ay, ikaw ang makabasulanan. Ikaw ang makabasulanan. Pero dili kalas mo ang dili kalas ng mga bit kana 50 dugeng moro.
0: Ay, okay, ay, labi na dili gamiton. pero ga imong i-waldas ruida-ruida po di mo, dali ra po mahurot.
3: Ilana, gina. Ah! Okay, so, bruto kay kami ba na? Ang atong update, mga kakifahin. Muna itong update karoon sa itong crude oil gasolina adlaw nga Martes kunya pirmirong pizza uno karoon sa pirmirong bulan sa September mga advance happy and merry Christmas kaninyong tanan kaninyong kakibay bandits nga extend food supplement depending o sa kapiyang nga bilita servisyo niko o kalingawan sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM live report.

0: lagi na ito ni kalimtan kay mo nang ipaabot nila ni Judge DP. Attorney Manuel, Attorney Yarns, Attorney Mags. Og di lang po no, sa tanan po nga mga
1: sa
0: teachers.
1: Sa tanan nga na
0: ah, labi na sa Bayawan, Santa Catalina.
1: Kato mga teachers na ito din yung na-appeal sa competition ilang mga estudyante na minaw po ito sila.
0: Minaw? Hmm? Minaw.
1: O ba? O,
0: bago, nagantag bago nga nasa ito ang FB. Para yun na ninyo, labi na sa ito ang mga kaigsunan ng mga mag-uma, mga mangingisda. Kay para na ko turn sa mga sokintig paminaw, kana ba yung professional? Tanan ba yung data professional?
1: Mm.
0: Oh, professional. Huwag dahil nagpasabot nga ka ng professional ka o nakay na haman. Ang pasabot din niya na nakay na haman, degree holder ka.
1: Degree holder.
0: Oh, pero professional ta, puro ta professional. Labi na sa ito mga driver, professional driver's license. Mag-uma, professional siya nga farmer. Oh, mangingisda, professional siya. Kaya kung di ka professional, malumos man ka. Oh, kaya di ka kabalumo lang, oh. So professional swimmer.
1: Oh,
0: inana din na siya.
1: Kanya
0: ka lang farmer po, may man na sila mudag lading. Oh, professional lading holder. Ay, katawa. Dili, kailangan mo inana
1: mo. Ang pasabot man na ng professional.
0: Dili.
1: Kuhan, maguna siya. Nakabay, lisensya sa pag kaya mo ay pasabot ana nimo expert ka
0: magbot
1: sa imong
0: ay,
1: field
0: ayaw, dili ayo na
1: jack of all trades master of none
0: dili na mao dili na mao dili na sayop na imong explanation
1: dili nang imong profession vocation na siya calling
0: nanapod na pare kay vocation
1: dili vocation gyapon na siya calling na nimo nga calling nimo nang inana kalay na
0: ta dapita magla wa ta na mahitabo ni
1: kung mayo kang profession ka professional ka na kay lisensya ana nga field mo na professional
0: mo kani walang nalaminit
1: ngani no sa may kinsa may nagatag ni maglisensya
0: si iya papa professional ka dapat, nung
1: regulatory
0: ayaw
1: na
0: dili lagi na ayaw na authority. Kay ma-discourage sa po ni mga mag-uma
1: kaya
0: lamian na to nga professional na
1: professional mingon mo na sila kayo lugulugan mo
0: dili sabi na sa kamatan
1: kung kuling na siya vocation na siya
0: kanang mga liburer professional mo po na sila professional unsa na English sa pala
1: pala
0: pale
1: baldi man ang pale
0: unsa nang pala shadow abo unsa ning English sa pala bo she ha unsa ka
1: unsa ba?
0: Oh, shovel. Professional shovel holder.
1: Oh.
0: Ano na siya? Butang nila.
1: Niya kinsa may naghatag og lisensya niya?
0: Ang tagis balay. Nga yung gipandayan. Oh. Muna siya nga. Tanan nga mga professional. Anya, tanan po nga mga degree holder. Good morning ninyo. So, kining drama para ni sa mga professional, vocational, skilled workers. Pero, kamo tanan mga skilled workers mo, expect na mo na, professional mo.
1: Professional.
0: Anak nga field. Walang mo'y lisensya. Pero klaro kayo, kamo nga mga driver, professional driver. Inana, Mike Anthony, shovel ko no. Ano na natabag na shovel. So, kining drama para ni sa mga professional. Asa na ito napita galit, tato?
1: Bote, limot na buko.

0: Sa ganito, drama na to, gapon?
1: Ay, nalimot naman po, di ka pa.
0: Ay, ikaw man na ito'y gadala, no?
1: Oo.
0: Ah, gusto na ikaw maghiro?
1: Oo.
0: Ah, gusto na ay maghiro.
1: Ano po kang limtanon ka, ayo pa?
0: Wala pamagod kay pangalan, God.
1: Po, ikaw man po, ikaw may mong pangalan ako, kay ikaw may amahan.
0: Asa may gusto nga pangalan ni mo?
1: Huh?
0: Actually, pagkataon ni mo na.
1: Pagkataon ako, kinsa may akong ngalan?
0: Wapo ko ni hatag o pangalan, kuan pa ka ng encumbrance. Sabi, sakto ba ng term? Encumbrance?
1: Encumbrance?
0: Ah, kuan pa ka ng wapo yung pangalan, kay gusto ko nga ikaw magbuot sa imong pangalan.
1: Ah.
0: O niya, wapo gali ka na ako butangi o sex.
1: Ay, babae, mangguko.
0: O sama imong gusto, babae, laki.
1: Babae ka ni.
0: Ah, babae. Ah, sige. Buta ka na ito na o female.
1: Female.
0: Female ka.
1: Yeah.
0: Nya, kasi pangani mo, imong gusto.
1: Kung gusto? Si Rubilin.
0: Rubilin?
1: Oo.
0: Katong newscaster na ito dari sa unang, nanaroon sa bayawan.
1: Rubilin, buto yung ngalan.
0: Rubilin mo ito.
1: Oh.
0: Nanaroon sa Sidlak, Santa Catalina.
1: Oh.
0: Si Rubilin ba ito, di ba?
1: Rubilin na ito.
0: Marag nag-program ka ito kahapon, or na ito blamay Domingo.
1: Ka,
0: sila ni Sir Jason.
1: Wako kayo na ito.
0: Ah, wala. Mura, Rubilin lang ito. Sige, Rubilin. Anong
1: Rubilin?
0: Gusto mo? Ako. Isa ito yung pangalan ako?
1: Mo ha?
0: Hmm?
1: Butchoy.
0: Butchoy?
1: Ah. Uy. Papa Butchoy.
0: Uy, anak mo na ni Pari RJ.
1: Eh? Anak ni?
0: Si Butchoy.
1: RJ?
0: Ah, si Butchoy. Ah, sige, si Butchoy ko. Ah, sige. Anong gusto mong yun ka? Glayhan mong yun ka? Anong ganahan mong yun ka nga may mong hero?
1: May mong hero? Parang dagan kong matabangan gani. Niya makahatag ko kausaban sa atong nasod.
0: Ah?
1: Oo.
0: Ay sa...
1: Kadi mang kulayan nga maparihan ni mo pa, Butchoy, nga wala may kaugmaon.
0: Pero, profesional mo ko.
1: Profesional? Unsa di mong profesyon pa?
0: Ah, isa, kadyot lang. Kay, ni, padul, isa, kadyot lang sa.
1: Ha?
0: Isa, kadyot lang.

0: 哎呀，ito sa kuno gawas sa kuno kinina ngayon
1: kinsana kinsana
0: ay si Ruby dahil kuno may pangalan to di dahil Ruby Lin si Ruby to sir
2: Ruby
0: Ruby Lin Ruby dahil to
1: kinsana
0: eh ah kinsa ka dahil na ay sa ha
1: Ang saya mong toyo.
0: Huwag kayo nakita. Mura ko siya kakita.
1: Ha?
0: Mura man lagi si Andres Bonifacio.
1: Ha? Andres Bonifacio? Oh. Uy, guwapo mag-alot.
0: Isa, pananaw na ko si Andres. Layo rata, layo rata.
1: Ha? Eh,
0: nidoon lamang kasagit. Ako naraman ko dori.
1: Oh.
0: Ayaw ko tubaga. Huwag istorya mo ni Andres Bonifacio.
1: Andres Bonifacio?
0: Si Andres Bonifacio lagi siguro na. Ay sabi, kung hubuon ang shade, ay sa, ay agihuba. Ah, Rublen!
1: Ay, ansaya mo ang toyo?
0: Ah, Papa ni Mone.
1: Ha?
0: Si Papa ni Mone.
1: Si Papa?
0: Oh, ipahubo lang shade sa, ay kanang sana, kanyang sunglass. Ipahubo.
1: Ay, hubo na ko na yung shade.
0: Ay, hubo na.
1: Uy. Sa imong toyo?
0: Ay sa, ang iyang naong, di naman si Andres. Mura na mag si Jose Rizal. Ipatang-tang, Rebelan!
1: Ay, ay, tang-tanga daw ko no.
0: Ang ikanang yung kalo.
1: Imong kalo. Ha, ah, kitang-tang na pa.
0: Animas na ilad ko sinampak si Dundun Malagina.
1: Ay, Dundun na ba?

0: Di mana remit god?
1: Kau sama nukut kah atau enggak? Pilih nak kilo tanan?
0: Oh, 4 ke kilo.
1: Nya 4 tepun. So walau nak dah tanan?
0: Oh, no, okay nama tung una.
1: Berapa?
0: Oh, apa dia?
1: Berapa nak okay? Sige. Kau mana nak? Be. Tuli tu beke. Basik mami si terpuk ini aku anak. Gusto raba ni maghiro be. Ulisan itu dulu, ulisan ni ule.
2: You are a waitress, my dear, and I'm a waiter.
1: Nah, supaya log mah.
0: Eh, Zundun,
1: apel-apel pun, Don. Pastilan, eh. Daghan lagi mga...
0: Daghang maangin anin, sayo pelaman ng ala ni Ruby, Ruby Lynn.
1: Ruby Lynn, day. Ruby.
0: Ay, kalimutan, ugma, Ruby Lynn ang ala na, malimut na po tag ala.
1: Ruby Lynn, dili, Ruby. Og si Butchoy. Oh, ay, dito na sila sa iksi na nga uli na dondon. Wata ka balog, asa na po nga iksi na ugma?
0: Ay, ginoo, bali na mo kinatawa dress im gawatch mi sa CP alahig sad si dondon na abot laman ang responi pachugo si result sad ay, kabahin manisa ko an national hero.
1: Hero, kay gusto man siya mag-hero. So, dere na takay alas 7:42 na mga sukintig paminatang. Saan na? Hitabo tons dito sa Nueva Vizcaya.
0: Nueva Vizcaya?
1: Oh, Vizcaya ba to?
0: Naay gipang dakop.
1: Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, dito sa Luzon.
0: Naay gipang dakop ang mga polis.
1: Nga?
0: Nga mga tao.
1: Kay?
0: Sibilyan. Nga nagbarikada. Kay dili lagi sila musugot. Nga naay mag-mining exploration sa ilang lugar. Pinundong lamang ko atong sa Santa Catalina. Oh,
1: kato sa Santa?
0: Oh.
1: Magali kay... babagyo sila ang mga tao dito.
0: Oh, pero doon ay appeal man si Mayor God o mga opisyal nga dili mo sugod. Pero kay kung mo-cooperate sila, ay impas. Madayon, God.
1: Pero doon na ba yung nakapaldo ato?
0: Amo ba? Na yung nakapaldo?
1: Oh.
0: Kasi nga naman, siya nag-bridge-bridge nga, ako'y bahala. Ano
1: mura,
0: ano? Masugod mo?
1: Ito hiwig baba.
0: O, di mo ba? O, di na sa itong kahiwi ang baba?
1: May migo ni mo.
0: Migo na ako. Naba ko'y migong hiwi baba. Wa man.
1: Ah, oh, dai.
0: Wa ko ibigong ibaba.
1: Dai to maong nasa ko na hona.
0: Dai to mao.
1: Pero sa may nangusog dito.
0: Amo ba?
1: Oh. Na ba ya? So kay on sa may dangatan di items. Og musugot ka,
0: musugot
1: ta, musugot ta man.
0: Claro gud nga maguba ilang kalikupan mina gud na. Hutdon gud nang imong resources din ha.
1: Di ra man dai kana dai mina to. Di ra dai nga kanang bukid patagon.
0: Dili oi. Bangagan.
1: Magpabilin na siya nga bukid. Oh. Bukid ta daw pero
0: bangag na lalom.
1: Bangag di siya.
0: Oh, buslutan na.
1: Sa may kwaon dito?
0: Mga minerals.
1: Masa ba din ang kanang nga? Makita na to nga mga kahoy. Makita na to des kanang yuta nga atong tamnan. Mas labaw pa na sa mga minerals nga tumakuha. Di pa ba daw ta nga atong kalikupan?
0: Oh, unya kay...
1: O panamnan na to na.
0: Unya kay ang ilang layhan katuman yung naas yuta. Nga kwaon, mga gold, mga minerals nga para nila valuable kaayo.
1: Unya may rabag na sila dihan at puyo. Motong taga, Nueva,
0: Nueva Vizcaya.
1: Nueva Vizcaya, mga sukintig paminaw. Digit sila gusto.
0: Sila masugot.
1: Kaya taga dito man sila.
0: Oo.
1: Oh. Unya, kaling nga mag-explore. Exploration pa makunuhay na to.
0: Exploration, pero mauna na.
1: Mauna na.
0: Mauna na. Na sila yung makuha dahil sugot. Masigil na sila yung explore, pero gakuha na dahil sila.
1: Oo.
0: Oh. Waton pa man ta.
1: Oo. Oh.
0: Mauna na, baka kita sila na dahil makuha. Asa pa man na mo kuhan.
1: Tanawa, resulta karon ng
0: nasukitin. Kuhanin kuhaon nila dito ha? Copper o gold. Copper o gold. Nakakuha daw ko kung sila permit sa kuhan. 4,456 hectare. Ang gabi ha.
1: Saan ang kanapur?
0: 4,456 hectares.
1: 4,000? Dakuan na na, no?
0: Dako.
1: 1,000 hectares, pwede dakuan na manggali na.
0: Oo.
1: So 4,000?
0: 4,456.
1: Ang ihatag po na na di INR?
0: Ay, it's a pamaylain.
1: Pero approval, wida ka, approval na sa gobernador.
0: Oo na, ah. Na, nita na approval gikan sa ubos.
1: May, gikan sa kapitan. Anya pila man kamar ng kay agi kan yun sa syudad or lungsod or asa na pita ng mga lungsod na nga igo oh. So do na
0: ang nakabat barat din he kay appeal siya sa mga kuan indigenous communities ba
1: ay anya indigenous
0: mao to yung mga
1: mao to yung nagprotesta
0: pumbida oh. Ah. Wala may klarong consultation kuan ni barangay Pakit Kasibo Nueva Vizcaya lungsod niya Kasibo
1: halos libok lungsod gini ay kaya namang ingon anak mga suking tigpapin na ba kasi maglibok kita ano man kwartao niya mayro ba kang nag-explore mo explore niya na mga keksunan Pinoy di na ba kaya dito na siguro turn sa South Korea na po na
0: mga kwan eh mga foreigner di kasagaran ng mga kwan na
1: kaya anad man kay sila dito sa ilaha
0: wala may minerals good sa ilaha so mugasto gina sila sa ubang mga nasod ug kuhag minerals para na sila magamit sa ilang lugar.
1: Onya ini kuha na nila.
0: Binlan na lang kag basura.
1: Binlan kag basura. Onya, mingon man sila nga nakatrabaho kuno. Ang mga tao. Kabantay ka ton sa. Sa lutupan sa Toledo. Kanang gitawag nila
0: nga. Kanang kuno minahan din ha.
1: Sa una?
0: Oo.
1: Grabe na. Ang mga tao sa lutupan. Sa una ha.
0: Oo.
1: Kanang gitawag nila nga Don Francisco or say tawag nga na basta naay pangalan na nga kuan lutupan man sa una. Ang mga tao lagi inig sa Bado kuno kanang Tingswildo.
0: Ah,
1: grabe.
0: Pista.
1: Puro beer house.
0: Puro beer house.
1: Puro beer house na dia. Pakyaw.
0: Idaghan kay kwarta.
1: Momonas di walwal.
0: Karon, mao pa na nahitabo dito sa una daw sa kuan kana Felix Mining sa Sipalay.
1: Oh, Felix Mining. Resulta karon kay gibiyaan naman. Suspirting layo naman di ilang kubkub. Abot naman sa Cebu City.
0: Ang Sanalom?
1: Oo.
0: O ba?
1: Magihan ako. Murag train.
0: Okay.
1: Muna nga, doon ay mga portion dito sa Cebu, sa Transcentral. Kanang atbang kayo niya.
0: Nga mo hagsa mo.
1: Nga mo kalitlag, murag mo sinkhole.
0: Tungod ay anang
1: nga mga... Muna kabantay ka katong mga tulay, katong mga dalan, nga mo kalitlag hulpa.
0: Oo, oo.
1: Muna na resulta.
0: Gimina ng lalong.
1: Tungod kay halo na sa ilalong.
0: Oo.
1: Unya, asa man itong nanggi kub-kub dito?
0: Wala na. Uli na.
1: Unya, kuya, pagkita na matabunan ng mga sulking tingpaminaw. Muna itong palakpakan diya sa Santa Catalina.
0: Yeah! Wag yun na.
1: Ato palakpakan si Mayor Fabe kay...
0: Yeah!
1: Sus, ako, grabe po ba itong panghusog na ako, dari?
0: Okay, taga Santa Catalina, guga.
1: Oo.
0: Oh. Ningkamot, yuga nga mapugnan.
1: Oo.
0: Oh. Okay, nailan man nimo tong nakapalto?
1: Unsa?
0: Nailan man nimo tong nakapalto?
1: Hindi po ko ato magpalaban niya ay.
0: Ha?
1: Pagudagan ko sa Santa.
0: Oh?
1: Di ko ato maangin man ko.
0: Di ba pilde na?
1: Napilde ka ni. Niya, di ko wala. Ang akong kasing-kasing o akong pagkatao, ang akong karakteristik o ang akong pagka-Bernie Kabusaw, ako nagitugyan sa taga-Santa.
0: Wow! Matabang.
1: O unsay akong kapalaran, unsay akong dangatan, sila na'y bahala. Mingon sila nga, ako'y balay? Uy, unsay may balay? Kanang inyong balay ako na.
0: Yun ang magkamangangkon, nga dili mo na'y mo balay.
1: Taga-Santa man ko.
0: Naya, imo din ang balay na ilang balay, nakagasto dahi ka na.
1: Akong kasing-kasing once, imo na ibili na imong kasing-kasing diha. Ikaw,
0: ako pa ko. Yun sa mga, ikaw ang Espiritu Santo.
1: Paminaw, sa, minus, minus kay ka sa politics. Minus kay ka sa politics. Ay, bulamugan yung ako ang kuan.
0: Sa mga Holy Spirit, kaya nga musulod ka sa mga tanan ng mga tao, nga andam ang ilang kasing-kasing, andam nga ablihan para ako nga ikaw gibilin, makasulod.
1: Ako, gibilin akong kasing-kasing. Ang puso dray, gibilin ako sa butuan.
0: Amo ba?
1: Ang puso na ko, gilubog na ko dito.
0: Sa to pa, ibili ni mo dito sa tanang balay sa Santa. O dagan dahi kay kasing-kasing.
1: Akong gugma.
0: Ha?
1: O kasing-kasing.
0: O gani, dagan dahi kay kasing-kasing.
1: O sara akong kasing-kasing, pero ni-scattered ni siya sa tanang mga katawahan sa Santa.
0: Sugarol po dahi ni mo.
1: Gili na siya sugarol.
0: Scattered.
1: Para niya itong tao nga nakadawag sa scattered na palaban dito sa brigada sa Cebu.
0: Kaya naman, di na niya makubra?
1: Hindi makubra. Daog ko na siya. Dito man to sa No Star.
0: Oh? Dili to skat. Skater na po din ni skater.
1: Dili sa No Star pero kuan siya ka ng cellphone.
0: Oo.
1: No Star. Daw kuno siya 130. 20 na rin siya man sa 20.
0: Oy.
1: Nya pagkahuman sa 20 close naman.
0: Na close. So na ngay sa tabang.
1: Ay siya dito.
0: Nya na natabangan.
1: Nya si Arnel pod. Arnel ra ta ka tulid man si Arnel.
0: Oh.
1: Ang kurman. Pertig ba iyo ha? Ngano man sa day mong gidulaan? Ah, katuloy nga kuan, nagkasinabot. Oh. Ako supuri kay modula gi scatter. Ay nan man imo na kay makasinabot man mo istorya. Pero masikag pangutan na. Ah, mo na diha pod. Ay mo na to ako.
0: So imong gibilin.
1: Ako gibilin. Uh-huh. Ang pusod nako, gibilin ako sa butuan. Wa man toy pulos tong pusod na to kay pinutol naman to.
0: Hmm?
1: Ang pusod.
0: Wa na to pulos?
1: Ang gugma nako, gibilin ako sa Cebu. Sa usa ka binuhat.
0: No.
1: Pero kini nga akong gugma para sa tanan, dal-o na ko sa Santa.
0: Oo, oh, mo ba?
1: Oh.
0: Yeah, happy to mo sa tanang balay.
1: Happy tanan. Pasudlo nun po ko, labi na ni Kapitan Alan Ausan.
0: Ni Ma'am Arlene?
1: Kokoy. Oh, sila si Tata, sila si Kaitano, sila sa Amyo, nan sa Gumayon, sila si Tala, sila si Karanutsi. Tanan, tanan na diha.
0: Mo ba?
1: Gipasulod, or ilan akong gipasulod.
0: Si Kagawad Pluro ay Gloria Manso di ay?
1: Oh, si Kagawad Pluro o si Tata Pantuha. Wala. Gipasulod na mi. Ako, gipasulod na.
0: Kuya, o gipasulod niya ipagawas rapod?
1: Di man na. Munya rin ang pagawas inigbutong na nila.
0: Oh ba?
1: Dito, mag-abot na po hindi sa Santa. ingon pas doon di. O nahahapit sa amo, Sir Barnes.
0: Santa ba ni?
1: Santa na.
0: Tutanti din ni Santa si doon di?
1: Oh. Sa kuan na siya? Sa Kawitan? Ayaw
0: barangay doon di?
1: Kawitan or sa Poblasyon?
0: Mo ba?
1: Kawitan ka doon or Poblasyon? Mo na diha. Walay kwantrans. Walay. Watay daotay sa ato diskarte. Kaya ikaw mo dagan po ka kag-board member, dagan po gimo. Way daotay.
0: Way daotay?
1: Ayaw pag kuan na nga. Dagan na ka kasing-kasing. Doa po na ka giskarte rayaw. Imo na. Imo na. Ako sagdi ko sa ako ha.
0: Utana raman ko, wala man ko nagbuot god. Nagbuot dai ko nang utana raman ko.
1: Ang ato dire gidepensa nato dire ang kalikupan.
0: Nabaw bitaw na.
1: Ready ka mo sa still in front of you.
0: In front of you.
1: To har not to harm you. Not to harm.
0: Not to harm you.
1: Yeah.
0: But to
1: ngayo lang ko sa inyo ang tabang ginagmay.
0: Ginagmay?
1: Oo.
0: Kuya, kung mga gagmayang bata po nung muhatag niya, dili butante.
1: Mamali mong mong silang papa.
0: Ha?
1: Discarte ni mo, kung dili, di layhan ng imong aka ng mga tigulang, dito ka sa mga bata.
0: Mga bata?
1: Mamali mong mong hong.
0: So, sa mga bata, dala na magdulse?
1: Dili, ayaw na, kay makadaot na sa ngipon. Mighty si.
0: Mighty si?
1: Oo,
0: yung mga gulang kayo ng request man po, doon di text copy mix.
1: Oh, di text copy mix. Tagaan po na ako na.
0: Tagaan mo.
1: Ingal magali sila. Hmm. Ah, grabe Bernie. Wa pagali na. Kuan kanang
0: nakonsehal.
1: Wa pagali na konsehal. Sige na mag-MC.
0: Kada adto na mo santa pa MC on gyud ka.
1: No, wa pagali na konsehal. Oh, napa nagpa-barit ako nang nagpakanta naman.
0: Nagpakanta ka dito? Amateur singing contest?
1: Basta.
0: Hmm.
1: Jo, pagali. Ato sa nang biyaan ay kay kasamaan tanan. Limitan niya, but media mga sugi, hisgot-hisgot na magod yung mga higala ba sa exploration. Muna nga, diri sa atos Lumaguete, may gali diri sa Lumaguete, kaya wala. Mabutay bukid. Sibulan, may gali sa Sibulan to, wala. Ay, naaday na Sibulan sa una. Naaday kum-kum-kum-kum dia sa una. To sa Sibu pa ko, diha to napita ila pari RG. Katong na tabunan ba? Diha ba yato bulok-bulok?
0: Mo ba?
1: Tunay na matay.
0: Oo, diha to, dolto silang RG.
1: Ilang RG lagi. Sinan ka nga.
0: Nagmina po to.
1: Oo.
0: Nilabang sa laing loti?
1: Oh, nilabang. Unya nilabang sa dalan.
0: Oh.
1: Ang dalan mo igibungkag na.
0: Mao to pag rescue tingali ato. Basta na gantong mga igibungkag kini ni ana naman to sila.
1: Des tungas dalan no?
0: Oh.
1: Oh. Oh, na may gali kayo tanhay. Grabe ba sa Negros daghan ba kay bukid?
0: Daghan kayong si Gamina dini kay na ako ni daghang mina kuno diri gikan sa mga
1: sabay,
0: hapon.
1: Ang sabay one yun.
0: Oh?
1: Kumusta man to akong pare?
0: Ano man?
1: Reporta na po siya. Kanang nagsige lagi pangita at tunggol lagi ko, no?
0: Ay, wala. Pwede ka na nang
1: apurdoy, ko, no? Ana. Sabayawan.
0: Huh?
1: Pordoy.
0: Daga na kayo nang apurdoy, ana. Na. Minamina.
1: Nabali na po ko nung blade. Padala na po siya kwarta. Pero nara di ay. Gipangwartahan na dahi siya.
0: Pangwartahan. Daga na. Panginabuhi na po ni Soba. Kalot-kalot.
1: Daga na kayo sa plano. Mm. Ay, naging sana ko dito. Pag ma-human niya, pag ma-okay na niya, magtukotag atong istasyonan.
0: What? Nawat po dahi siya?
1: Mura po dahi si Engineer Rebecca.
0: Morning, the idea sa Domiscon Motor Sales.
1: Morning. Og ni Ma'am Jane.
0: Miss Jane Lumampaw sa AG Glass and Aluminum ni Rose Gabatan og ni Sir Alex sa Alexi Security.
1: Muna sa mga kaisunan, at least po salamat ha. Na, di sa Santa o guban pa ng mga kasikbit ng mga lungsod, huwag yun ni sugot. Kay kung nisugot to sila ato mga sukit ipaminaw kanang San Francisco ron, naguba na kaina. Wana. Wana. Mauna di mga higala. Okay, alas 7:55. Balik niyo na. Slugan ka mga isyo ka mga isugutanan. Humalas pipila ka pinomdom. Stand by.
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Dietary Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
7: Correct.
6: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
7: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
6: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
7: Delikado.
6: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
7: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
6: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
7: Dili ka ginhawa?
6: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
7: Mulay kuyaw.
6: Simple raman ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
7: Pusto.
6: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan po sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
7: Mojo, Dok!
6: Dako, Jun, akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
7: Oh.
6: Imagine, sa kadugay na akong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
7: Bitaw sa?
6: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
3: DTX 500!
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 bandet tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi sima na lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug mighty C sir GP. Kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
7: Husto.
6: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
7: And we harvested the most potent antioxidant known to man ug kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
6: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
7: Correct.
6: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
7: Bitaw sa.
6: Kaon pa jud ka? Kay lami.
7: Oh.
6: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-detect 500. Magmaitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
7: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
9: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX